Lawa gumnandi, kupuki dust. Kanti nguba, nunga tugisa. Mhamba nezam, oh I choose maca. Lukati for fine, nzimbi na ya. Shon pizi nye pa, sviti zipa. Tikta bugisa, BVIP ya. Schaiva na band, to skipa machas. Uya lazo.